0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Goku. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
4: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Oh my God.

0: Basak na naman.
1: Oo balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatak og proteksyon. Batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500. Atlaw-atlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamuwid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
5: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
6: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
5: Gusto.
6: It's all about mental disorder, Sir GP.
5: Correct.
6: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
5: Unsa man.
6: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
5: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
6: Wala na ipili, Sir GP.
5: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
6: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
5: Correct.
6: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naa nini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
5: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
6: Wow.
5: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
5: Unsa man?
6: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats, Sir GP.
5: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
6: siyempre,
5: D3 Bio.
6: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka, pwede jud ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigiglingkod.
5: Gusto.
6: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
5: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
6: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
5: Gusto.
6: Dili gyud unta na pwede.
5: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
6: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
5: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
6: Correct.
5: Ug wala ra siya'y katumbahan.
6: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
5: Bitaw.
6: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
5: Dili matukan.
6: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang lang makorek ang mga ingon-ani nga sakit.
5: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulun-an tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: EX500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500,
1: pabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun. Magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman paghilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: matay ka butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Uy, swildo na pud ugma. Saman, one battle ta?
9: Paso sa kubay. Kay kapag membro magud mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
8: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawani.
9: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
8: Nausab naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
9: Sige, bay. Basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
8: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako kulay kuyog.
10: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: On the

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyapos un sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglaw.
3: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
4: Mm.
3: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi
4: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal biya ang prutas ron.
4: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 og MyTC na lang. Kaya kung lang taon mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka-oranges.
3: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
4: Tag-benchingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og MyTC rajod. Ang
3: correct,
4: DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
3: Husto, Doc.
0: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dos o makapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, niya wala pa jud ga inom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Oh, mataya ang imong utok,
3: brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
3: Unya magka fatty liver ganin ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
4: Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas og gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung kasa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala.
4: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
3: Unya, wala dyan tayo oras. No? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
4: Ako usab si Dr. Ramil Uy, magayon, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po dyan pus on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka-capsules sa buntag. Tulog po ka-capsules sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. kinibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagidom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement
9: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga uy.
12: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, San Carlos, alas 6:07.
1: Mula sa

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: O karon sa mga uluhang tudling sa atog balita, usa ka barangay kapitan sa siyudad sa Victoria sa giraid ang balay. Samtang SK Kagawad sa Cadiz nagpayuhot sa ginadiling droga. Sa regional magtiayon gidunggab sa lalaki nga ilang gipasilong sa ilang balay. Sa kauluhan Pinoy gipakasama nga unggoy sa China gikondena sa Pilipinas. Sa gawasan na sud 13 ka tawo patay sa pinakabagong gubat sa Russia ug Ukraine. Sa sports, MVP sa boxing si Giannis Antetokounmpo nibalhin na sa Miami Heat. Sa balitang showbiz, isa pressman engage na sa politikong uyaba. Maukad to mga headlines si kabutagon sa adlaw nga Domingo, Hulyo 19, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa Diwa GM 95.7 K5 News FM San Carlos, Kabalos Radio Click FM Toboso, ako inyong mga tigba, or ako ang inyong tigbalita ka K5 Jezebel Barbich. O karon sa ingpit niya, detalye sa atog mga balita sa balitang lokal. Balitang lokal. Dahil ka nato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na detox ka pa. Preso karon sa custodial facility o sa barangay kapitan, human niya makuhaan o armas inguman na pampaulbo sa Asyanda Nasipunan, barangay 12, siyudad sa Victoria's Negros Occidental. Si kapitan giila sa otoridad niya si alias Gar, 54 anyos. So para sa kapulisan, nakadawad silang impormasyon gikan sa concerned citizen na si kapitan dunay pusil nga walay lisensya. Sa gipagay niya operasyon, nakuha ng suspitsyado usa ka kalibre 22 nga revolver, mga buhing bala o usa ka granada. Sa dugang pag dagkong balita lokal, imbis nga mo serbisyo sa kabataan sa prisuhan na laga mo pahulay ang usa ka SK Kagawada sa siyudad sa Cadiz, human kini madakpan sa drug bypass operation sa kapulisan sa barangay Tinampaan, Huwebes gabi Hulyo 16. Ila ang suspetsado nga si Alas Bingbong, 26 anyos, SK member o gikabig nga high value individual alias Jackie, 26 anyos, ug alias Roger, 28 anyos, tanan giingaw mga street level individuals. Sa investigasyon sa kapulisan, mismo ang SK mao ang napalitan og usa ka sachet sa gitong shabu ug nakuha pa sa empoder ang pito ka sachet sa shabu nga may gibugaton niya 4.5 gramos. Gibarabana mo kantidada og 30,600 pesos. Nakuha sa posisyon ni Roger ang 500 nga bypass money, usa ka blue coin purse, usa ka black body bag, usa ka caliber 38 revolver og duha ka bala. Samtang human sa sunod-sunod niya pagpanghulga online niya gipakuyanap dinhi sa Dakbayan San Carlos, gibuot siya ni Police Lieutenant Colonel Lazar Canhan, Jefe sa San Carlos City PNP, nga matod pa wala kanila makig-alayon ang mga admin sa Facebook group nga San Carlos City Marketplace. Kung may namduman sa mga Facebook group, kipos sa duha kawa mailiga mga individual ang ilang mga pagpanghulga. Sa nakabing simana sa bulan sa Hulyo, itong Hulyo 11, usa ka dami account nga nagngalan niya James, nga nagngalan og Jameson ang nanghulga nga bombahan ni ini ang job fair. Mga eskwelahan, labaw ng Empire 1 nga maoy na himong hinungdan sa pagkakugang sa publiko. Gisunda naman pagpanghulga ni itong Hulyo 15, usa ka account user nga nagdala sa pangalan niya Truthful Apricot 7664. Ang nanghulga na sa pinaagi sa comment section niya pamusilo ni ini ang mga regular students sa Koleyo de Santa Rita. Sigo ni Police Lieutenant Colonel Nazar Canha, ipadadan ini og mensahe ang mga admin sa naisgutang Facebook group. Pero wala gyud, matod pa sila mutubaga. Ngayon, padayon karon ang investigasyon sa kapulisan o himpit niya mailhana ang duha ka maresponsable sa pagpangbahad o garon niya mapasakaan nila kini o tukmang kaso. samtang gibut sa gusab ni Police Lieutenant Colonel Nazar Canahe sa San Carlos City PNP nga dili estudyante ang mipadayag og komento sa pagpanghulga pinaagi sa social media group nga pamusilon ini ang mga regular students sa Koleyo de Santa Rita dinhi sa Dakbayan San Carlos. Sa exclusive interview sa KFM News FM San Carlos kang Police Lieutenant Colonel Nazar Canahe gipaig niini nga kun basihan ang Facebook comment sa account user nga Truthful Apricot 7664. Layo matod pa ang posibilidad niya estudyante ang nagpaluyo sa mga account. Duga pa sa epe, dili pa nila ma-determinar kung dunay koneksyon among individual sa nagpasiata ba sa kanhi og bomb threat niya itong Sabado Hulyo 11. Dinig gihapon sa Dakbayan. Ipay mo gatan usab di ini nga posible gihapon niya nakisabay lang sa uso ang responsable sa maog insidente. Subay ni ini mas gipaugtan na karon sa PNP ang ilang security measures samtang mihatag na sad ang buhatan og mga rekomendasyon sa eskwelahan aron dili mabalda ang pagtungha sa mga estudyante. Samtang gitangtang sa ilang katungdanan ang upat ka pulis or sa pikas bahin pagbilin sa bala sa tungaan sa UNOR, huli ang rason. Kini ang bala nga nakitaan sa University of Negros Occidental Recoletos kon UNOR. Ang mauhinungdan sa pagpagawa sa mga estudyante sa maong tungaan. Ito nakalabay ng web sa Hulyo 16. Matod pa sa sulat niya na appeal sa bala nga gibutang sa agdanan sa bagong building. Nagkaroon giibisigana sa otoridad aron mailhan ang nagbilin sa maog buhing bala. Samtang mitahan sa otoridad ang ikaupat niya suspetsado nga mipatay sa Amerikano nga si Dr. Kent Carpenter sa Cebulan, Negros Oriental. Matod sa impormasyon, usa ka 21 anyos nga suspect nga mao ang lookout sa maog krimen. Apay kalima nga suspetsado nga gipangita pagkaroon sa kapulisan. Yernes gisang ata na og kaso ang tulo nga una nag nasikop sa kapulisan. Sa katapusang balita lokal, agagaman ang probinsya sa Negros Occidental, niyatag og tabang pinansyal nga nagkantidada og 10,000 pesos matag usa og sa mga og mga food fact ngadto sa disayis ka kani mga rebelde gikan sa LGU sa Toboso og Escalante. Tupik kini sa parang paningkamot sa kagamhanan sa pagsuporta sa ilang pagbalik sa Katilingban og sa pagpalambo sa kalinaw sa ilang komunidad. Si Gobernador Bong Lacson o Bani Provincial Social Welfare and Development Office Head Chiki Gonzalez nakikitagbo sa mga beneficyaryo sa opisina sa Gobernador Hulyo 16. Gidasing niya sila nga pahimuslan og maayo maong padayong tabang samtang nagtukod sila og usab og usa sa ilang kinabuhi aron mamahimo silang mapuslan ng mga miyembro sa ilang tagsatag sa komunidad. Samtag sa balita regional. Galit ka na ito sa D3 Bio na antiviral and antibacterial specialist. Samda na magtiayon niya senior citizen umang gidunggab sa usa ka lalaki nga ila untang gipapasilong samtag nagpadayon ng kusog gaulan sa Bugos City Cebu niyatong Hulyo 12 sa gabi. Ang mabitima gilang si Roberto sa 66 anyos. Okay, ang asawa nga si Virginia sa 65 anyos sumala sa kapulisan. Nasulod sa tindahan na magtiayon la 7 sa gabi diha gamiabot ang lalaki samtang nagulan. Tungod niini naluya magtiayon sa lalaki og ilang gitanyagan nga pasudlon aron makapasilong sa ilang tindahan apan mibalibad kini. Uman sa pipila ka minuto, galit lang misulod sa tindahan ng suspeka. Dito na gidunggab sa makdang higayon sa Virginia. Huwag sa diyang misulay pagpugong si Roberto. Kaya usabang gidunggab sa suspek. Kaya naman may ikya sa mamuno uman sa krimen sakay sa motorsiklo. Nag-imaniyo sa usapang kalalaki. Ginaladayan sa ospital ang pabiktima lang sa medikasyon. Dahil naman giimbestigahan sa kapulisan. Matino ang pagkatao sa suspek o masayran ang motibo sa maog krimen.

0: Sa dugang balita regional, gitangtang na sa ilang katungdanan ng upat ka pulis sa San Rafael Municipal Police Station. Nakipaghepe ni ini human niya gireklamo sa usa ka estudyante sa usa ka negosyante sa Baliwag, Bulacan tungod sa usa ka insidente sa sayop nga pag-ila sa suspetsado o mistaken identity. Nakuha sa CCTV, makita nga gipugos sa pagpasulod ang negosyante sa tulo ka malalaki ngadto sa usa ka pulang sa kinana. Aton sa biktima, wala gipakitang warrant of arrest o bisan unsang legal nga dokumento. Ang mga pulis busa mibalibad siya sa pag-uban kanila. Base sa investigasyon, nasayop ang mga otoridad sa ilang target sa operasyon. Mga negosyante, biktima lang sa mistaken identity. Sa balita national, dahil yan ato sa Mighty C, alkaline base niya vitamin C, maliguno na itong immune system, mag-Mighty C. Hugot niya gikondina sa gobyerno sa Pilipinas ang state-run media sa China nga China Daily. Man kini nagpagawas og usa ka AI-generated video nga naglaragway sa mga Pilipino isip mga unggoy. Among video gipagawas dungan sa ika-napulo na anibersaryo sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Sa video gipakita ang usa ka unggoy gisuluban og traditional nga sinina sa Pilipino nga gisugo sa Estados Unidos o Japan. Gitawag nga stupid og sa ulahi gilabay sa dagat samtang gibumbahan og water cannon. Sa payag sa Department of Foreign Affairs kon DFA, itawag niini ang video nga makapaubos sa dignidad, dili makatawhanon. Formal usab nga gipangayo sa gobyerno sa Pilipinas nga dayon tangtangon ang video gikan sa maoga Facebook page. Samtang gitawag usab ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ang video nga contemptible propaganda o pamatuod sa moral nga intelektual bankruptcy sa propaganda sa China. Gikan din na usab kini nila ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariala, Senate President Sherwin Gachilian o ubang mga opisyal sa gobyerno. Samtang gipanalipda ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang pagdumala sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Consea Games. Ito sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte taliwala sa plano sa National Bureau of Investigation kon NBI na imbisigahan ang giingong mga irregularidad niya labigit sa maog kalihukan. Sumala kang Cayetano ang 2019 SEA Games nakahatag og dakong dungog sa nasod o sa pabiling pinakadako ng edisyon sa kasaysayan sa maong torneo. Ipasabot usab niya nga kung mapamatud-an niya dunay nahitabong anwalya. Andam siyang mamahimong unang manuwag og mutubag sa bisan unsang investigasyon aron masuta ang kamatuoran. Ni ang gipayag ni Cayetano isip tubag sa nagpadayon niya panawagan niya usisaon ang giingong mga irregularidad na naglambigit sa paghuhos sa Pilipinas sa 2019 SEA Games. Sa pikas bahin, nagsumite na si Senador Alan Peter Cayetano sa iyang counter-affidavit labot sa reklamong obstruction of justice. Nagiruso bato kaniya human ang paglakaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado ni Adoga Mayo. Sumala sa Office of the Ombudsman, madawat ang counter-affidavit niya gisumiter ni Cayetano. Pinaagi sa iyang abogado ni Adoga Miyerkules, Hulyo 15. May kalabutan kini sa nagparayang preliminary investigation sa reklamong gisangad sa pipila ka civil society groups, lakip ang Tindig Pilipinas. Lakip sa mga respondents sina Senador Ruben Padilla o gani Acting Senate or Sergeant at Arms Mau Aplaska. Kinsa wala pa may pasa sa ilang counter-affidavit sigon sa Ombudsman. Samtang gibabaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ayuda niya 10,000 niya saad ni Senador Peter Alan Cayetano at og kampanya. Iniagi ang giibutsag sa Facebook Live Biyernes Hulyo 17. Sumala ni Cayetano kada tuig. Nangutana kini sa Chairman of Finance kung pila ang budget o gamingon niya na sa 200 to 400 billion. Kani nagtuo siya nga masarangan ang 10,000 niya ayuda aroda makarecover sa COVID-19 crisis ang mga tao. Ang konsirador nga ni atong 2021 o 2022, daga na nakarecover sa pandemya o nakita niya na kaya sa budget apan pagdaog ni Marcos. Dili daw musugot ang presidente.
1: Balita. Balita International.
0: Sa balita sa gawa sa raso, dapat tayang terisi katao o daganan na angol sa naglalahi nga pagmangatake nga gihimo sa Russia o Ukraine. Kumara sa motoridad, nagpadayon ang pagbinayloay o mga pagpangatake. Halis sa duwa karaso, yung resulta sa dugang na kadaot sa kinabuhi o kabtang. Dahil usab ang pagmonitor sa sitwasyon, samtang nagkagrabe ang tensyon at tali sa duwa kanasod.
1: Sports.
0: Sa balita ng sports, dalit ka nato sa Extend Food Supplement. Aron nindot ang daloy sa atuag dugo. Ingoman, maextinan pa ito kalipay ibabaw sa kama. Mag-Extend Food Supplement na. Sa balitang sports, official nang mi-appeal sa si two-time NBA Most Valuable Player MVP Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat gikan sa Milwaukee Bucks. Pinaagi sa usa ka blockbuster trade. Natapos niini ang 13 ka tuig nga pagdula ni Giannis alang sa Milwaukee Bucks. Human sa pipila ka bulan niya espekulasyon o tensyon nga may kalabutan sa injury. Nidawat ang Bucks sa trade offer sa Miami Heat. Sa baong kasabutan na nadawat sa Miami Heat, sila Giannis Antetokounmpo o forward Bobby Portes or Portes. Samtang gibalhin sa Milwaukee Bucks, sila Tyler Hero, Khalil Ware, Jaime Jaquez Jr., as para sa Hakoshonis, tuloka first round draft picks, usaka pick up or usaka pick swap, o usaka second round draft pick. Tungkol nini, makigdula na si Giannis uban sa Heat star nga si Bam Adebayo aron maporma ang usaka ligon o kusgan niya front court. Kapalusob siya gipaila sa Miami Heat ato sa ilang press conference.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sa tong balitang entertainment, gishare sa duha ang ilahag malipayon niya balita sa usa ka Instagram post niya doga Sabado. So wala pa nga our greatest adventure. Ay naning bisaya niya mo English, no? Our greatest adventure, caption ni Luigi sa ilahang post. Guess what? Tanong ng dalawa sa isang video. Sabtag emosyonal nga gipakita ni Yasi aga iyahang engagement ring. So, sa pagka video makita nga mitulo aga luha ni Yasi diaga miluhod si Luigi at ubangan niya gunit aga sing-sing. Sweet na sweet usab aga maraguyab nga naghalugay nga sa nindot niya talan-awon sa usa pa ka video. Ilayon niya gibaha og congratulations gikan sa ilang mga higala, celebrities ug netizens ang comment section sa post. Di sa publiko na nila ni Yasi ug Luigi ang ilang relasyon ato pang tuig 2024. Bueno. Malay comment sa ito ang Facebook Live. Good morning sa tanan niya. Mga nagtanaw karon sa ito Facebook Live and TikTok Live. Good morning. Salagata kong gift. Nagpalupad og heart. Thank you so much. Good morning. Wala ko igong oras sa pagpadayon pa sa ito. Talumanon DTX Morning Newscast. Sunod na po Domingo. Buhon. Samang takna sa samang sibianan ito lang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Karatibug Aga Puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Pablos Radio Click FM Toboso. Ako inyong alagad sa kanginan ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
3: Good bacteria.
4: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
3: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
4: Napud na sa atong mga panit, Sir GP.
3: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
4: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
3: Correct.
4: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom nimo imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
4: Correct.
3: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
4: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
3: Dili.
4: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
3: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
4: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
3: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
4: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
3: Wala jud.
4: Wala jud.
3: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
4: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag ipikto niya, pag human sa ipikto, naapadyo'y gasunod nga ipikto.
3: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
4: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
3: Correct.
4: Muna nga importante nga muminom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
3: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga may D3 Bio.
4: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
3: Gusto ko happy ka.
4: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
3: Wala.
4: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
3: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga balika. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
1: Mamasang ang butika!
0: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mamasang sa mga butika!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: This time check is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
0: T3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds ng effective batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayong akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
1: Sa DTX 500.

0: sa mga eksperto.
1: TTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
1: Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamove
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayu Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Thank you.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pareho sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne. Wow, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gigan ko bukid, bay.
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
10: Bitaw, mabakarwas gani ko?
9: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: Mayo dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na!
4: Ang alkalain nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
5: Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasi mong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
3: Saman.
2: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
3: Wow.
2: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
3: Bulletproof coffee siya, no?
2: Kana.
3: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
2: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
3: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
0: D3 Bio.
4: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir
2: Correct.
3: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
2: Wow.
3: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang taba sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, boom, kagad na yun. Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Sato pa, dili makareplicate. Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka D3 Bio ka.
2: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
3: Correct.
2: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
3: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
2: Kaya.
3: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
2: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusohon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. O sa nakatabang na ako
6: ang D3 Bio
5: na wala nagyod akong mga ginapamati.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 gamay Visio!
7: Ang Visio
8: gamay D3!
7: Kapalit sa mga butika!
8: D3 Bio!
7: D3 Bio!
8: Health News!
7: D3 Bio!
9: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 gamay Visio!
7: Ang Visio
8: gamay D3!
7: Kapalit sa mga butika!
8: D3 Bio!

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline.